0: Amics, comencem aquí, girat ulla canac, els que hi ha algú aquí, panarum, t'acip hanyan, maiacutim, pijichuru, hiki, sisip, caractanja, girat ulla canac, maiacutim, pijia, cauro, callantassa, gusi, si, chiman, pucama, hichuru, certa, sip, jaraquinyan, ucamatam, tacam, tanacasas, hichuru, hasquem, tan, pipoct, nyaja, uaki, sipun, pan, assassina. Patun kuru hiwaka agosto parsit hilat kuliakanaka humanaka ukamata arum tau port eni prelax manuka tapa mai ni exan uksan mai maya yetuena campis kumata port asinasta. Jik tap tas karaktan sapaluan ham hilat kuliakanaka hisuka tua humanaka ukamata arum tatap hapunirak ta mai maya tuena ka haut hakipuni u provincia na kasana comunidad istokena kansa ukatu kampeja chikan chenya suakisira kitina kas corresponsal supanaka ukanicha yetiani prelaxista nehuetaxeto retiosa yetias karakinyani. May may tuwena kasut haraki Bolivia markata arsuena kas may may wista si skala kuna kasulat aniyan halukamat yati tahiu hilat kulyak pes kawilista tu kami tuwena kam sarantasina as karuharus kipa o ikuchir tuwena kasut haraki no kamwaki chawisaha pangkal kwal waka mas tukatham Aka panch pa reterbol haluk sa token wa kichu pa sarantas ka kira kila tu ya kana kawil hawil sa tabkta u kamah may kutim pihi churu ta kanita kedi usas ki uchura pkhatam hila tu ya kaya tu wanaka mkalyan tanya nukata kutiwa pa kencha winaka
1: Aka ya tia winaka wa wakta ya ta